0: nwoke na ndị nwaanyị n'ebe a, anyị erutele oge mgbakwunye ma deji ka denwe ndị maka ihe ọ sụtara.
1: Ọ chọrọ mgbanwe ngwa ngwa. TV ọhụrụ, igwe ịsa akwa, stroller nwa, ngwa ịkpụ isi na sneakers egwuregwu.
0: Chee, gịnị ka m na-ahụ? Ngwa ahịa Jumia na-abịa ọsọ ọsọ site n'akụkụ aka ekpe. Frost dị ọcha, ahịhịa dị ọnụ ala, ebufere ya ruo ya.
2: Ọ bụ gol! N'ezie, esi